Oi, amai, malimang, no kung kasang na bagay, yaman o soto tumuli. O sari kalay kay satray sogi, rondong na puji sogde, o dadu. Pwede, nini kong nole, salo sa suya, yasin makita, sawi, paishin na. Bodi no chalai neka chole ya kuri mufuru mana blai kolong ni buti gora no chonggui mufuru chin chalai nani no no se singu yang

haike blaino kopurai khapang srangjagai aw tabukle ani lama slaijan hine wansugui salkayasino bo nokrok ko pharai sibui ingai mosurok misirok no adare raisaribo jora jora tlango adakanango abukhai tokrok no mai abukhai nei haya tokhai bo salburum burum no niji samung no nei bo khaya phure samung tango salchang ke donjoi bine bali naina bai phaikya bine bali ni mosuk misibrok agin sai tebo slaijagai kufung kufung tomarok nukha noktokong saf sutra nukha bolani kha pharjagai kopura yang phaidi nang nang blaino borok ka ham nang sak thari samung khlainai no anono puito sakha bon boy ni dormang nai ta 300 taka barnai ta 100 taka nei bo sakang kaino kopura blaina hamjako aw babo nang khairo ka ba ang mano nei bo sak hakeno bo abhake rang kosto ka aji hui kopura bo wan suka tabule ano rang ajima bai ang nok khungsa ja paine tang harsai nei nei monok chikon thekai ja pai a kami no tang na ka hakeno bo so thango bisi thango hakeno bo tangai akhine rang bo aji kha aprun kai a jorawo khasang kami balaino sikogrok akraman jora pon wak togrok mao biniye bo abo hakai nei aprun kai o kopurai bobo a bini rang astazar motorang bo aji mani abono kamana kiri jagai tamukhe buro ton nai ang samhung thate rao sigo khokla hangke ang aso kosto khai khlai mani abo mungsa samung sukla no wan sukui bo samung khai mani amaya ganang donen thani thangi saka babu ani rang nin thane ang je aji mani arang no tabuk to nombo saimono sigo ka khrom mai na kar jak am sa khoit lang kang hosing nai orang no nin thane ton di ni bo adonjoy saka haipono adonjoy kisa wan suka an thanile toning lak bahai saka hake kufrai nung obhai khlemono chin kamino balai ganang kuk bono ridi bo o joto bron samon bo borok kham bo buni rangno abhai yakhi gar khlai hanang pinang khlai ya borok kamang borono bono rilai unang khanao bin mungkhe bungta me do akon ko babu nung du saka ke bang bono riyana ning kok boi nang puito sao nyahine bo thanka thanka teni salo a kufrai thanka thankai donjoni ras bhari hai bini je nok kaham araz bari abhagen bo thang habe kya habmani aro doglam barak nai be malari kya ai bathagadi nang bian ni phakya ni mung tamo nya doglam barak nai bono sanka ani mung kai to kufrai se ang khasang kamini maya ganang donjoni oro baliwo samung tangai si o nungle tam pai phaimani hingka ngra ajima rang puisarok no tabo siko makam akhar tomani oro bugran thani ki ton bui ton hu khna wo yang ton wai phaiyo da kon ke ni oro tongra dyang bugran thang sagana na dugar mrangai bo thang sag ai ke thani nang tak thang mangkha ni kufrai no a dugar mrangai ro ga ke no bo a singhason haiwa asuk tomani a ganang sa raja hai ke bo bosai phege ke khlumka bugra ne kufrai nga ke a khlumka nungla sa bo buroni ni mung tamo ni singabo angok o kamini no oko donjoi ni boni aro baliwo samung tangnai an mung ka ke kufurai bono sao ni thani rang ton khe mung sang ya rang jo mar ton kha ke kabang borong ton phaiwa bin thani nan saoi ani asta ja rang tomono sigo ma khong agar tong ni ni than ton bai phaiyo garbo wan suka tabuk se sep man sio hage bo bugra akhini no blaino lobi hage bo saka aw ton man kunung ya ni bin rang ya phorek lang thaka hage bo thangai ton kha gai bo afro aku phrai nokha bisini ya golo bini bin ma phata ho bo son tu boi te khong no rok tangna ne wan suk mani wan sugoi arang min thain ton jak no bonai thaka nain thang mani a ganang sa nungbroni phai ge bo saka angni thaniwa bisini thaka rang joma ton mani arang tlang ma phai bugra ni samone bonai rang no nang siji sinia nang ta ma ba kha onothok kokro sagaba tatal kokro sano ba hage nang khuy ka sa nai duglam gumnare biang thaka hai ne bor nungka ange na duglam bor nai thanga tam bugra i ko bon tatal kha kok sabor ni chopasar bui rikhlai hoti bon bon bo bo kai duglam ni chopasar rohka yang buja mani bhanak mari mari khlai hai na thoi thunoi tomakha hake bo nogo phainai nokol sanni bo baliwo thangmaliya sonjoi nukhungo samung khaiya bagai hake sonjoi wan suka hai kopurai to age mo hainangya bo haina jora to khibia khasine borok tangai o nokha sanni bo phaiang khati ine bo naina bai phake hanke nogo bujak laijak marir nukha phikgo tam khasa kopurai nungo mo hingani rang aro nang sawino babo rina thangmani pheba bo nono siniya nei jano lokhai bini nugar mongnai bai rekhlai bui ro horu hanke kang no sayang kha ang nono abai samone sayang ya nang to an kaham bain khlai mani hinei nei a kupore bosaka hake kam khale na so musum kaise khale nai muhe musum khaina hankai arang no bahake manai abna ang nono sane nang je khlai ma bai khlai di ni chake ao ni salcha hankai donjoi ganang sa ni nukhung thanga thang ba ke bo kaisa sunuk langka sunduk a sunuk tolo kha jotaro e dot langtha yang sa kai kaos ro bunai arang ki jemi se sin hait langai thang bo